0: Ya do ibinisi tige, evin ocaro, evin ona mege yano suyu tuedu, ubogo da sisi ibi evin ino sero. Tene buda ta, tene beda ta ge, evin o sero, ge sanha no sa miya sabo hime bu, na da miya evo kilu jo udalo. Ge kutui uwa hime kbe keke, ne jundo, ge orivi ande kbete general hospital, na miya ge nyo ikbi, yisi nyo ikbi, awache mi kiko mi utalo, owe da erwa norivi, Obayanto General Hospital rayoni wokwe wi ukwi eva nyoje aba myeto emikeko aya wona owe no rebu sigbenu cottage hospital rayoni yejai bi moribund ye emi no na mege nya ni wokwe wi ikpisen doresi onoke no rebi uneme osu facility ye oni aye wokwe resi ikpisen na kimege nya akida wona nya kakakakeke da sawochi ebi na tiri ogwe na kiti mumuja deta go na be no keke ni no zivano ro no zia no ribo ota mare ko no se mana gbe na jira ya ki do igbe na re nyege nya to no ba le popo no ri oni go na nyege na le wona no jene bo ne kanu se le ki he ana che pension to ni go de mi ki go na ko ni popo ni so bi da mi o ki ase u bo be no keke be ke ni akilo jo ta lo be na da nyege nya ebi no keke o ebi no ri ebi no se ro ni go da so bo Nare kong isi wori, dekyo eni, evi no na mege nyo magadya no rwitan in ministries, department and agency, NDAs, yata yoke nyo, adik mama se ontoa, gwanoria na mege nyo, okidoro bosuto, aki feo ege, no gmo, ora no keke no janare hausa, ata screen no, noe bagwan na noe na feo ege, so nota miyoke ni keke na hausa, ye jeje nare hausa, uwete no gbae be no keke, evi no serio, Ewi no na miege nya aitawi uto wanuku na rewekbe. Bila da mie iriaga e dari wo oriano kiraki na mie pensho nweka wano jibu no hea. Airach aro shi eno adudure akwese hayosa. Ibo kisang, ina mwa masare mawi esa banakulas radio uja ina nya. Meno, obi uwa aso no seba. Kusha no seba, ori si yosele. Oye wari wo, madi eta mawa. Bae dendole, wafake zobo joye. Ba akama ho. Babu.
1: Enkalamuno ndibaye. Ayambego zo no furidio station ayi nkana o esamba inakulas. Udo direno no bochi nkenta bombido. Bombido nkenyoma ni mendo ayi nine bundibu. Ekenamuno. Neche zona. Na yanwa. Bu ufuridio station ayi nkebu esamba inakulas. Eba isi wopta ututo gundenu kwa sena anu. Nihina ana mekuse, nkoye neme ebo ye naga yadu santi nana. Kona anu opa nagi anazo, kona amali fene miye bono. Maka ichi nini, kemalo, hii akolo ndibe yi, kosona aba imebi nabaga. Nihina uboda mkaino nime bu ubodo Nigeria, adiroze mmachacha, udo direnu ndibo. Yoka sirenu mkofuma. Ana mejo hira. Nime radio station nka ibo esamba inakulas. Na anabatano kano ge ututu kundenu kwa sena anu. Makanye naga na mburumburu ezinu laipi nime. Nkisi bu. Enwe nyendisi ochicho budo. Nyake ebonde federal government ku makanye basa umakukwa naga school. Deno mahadum. Fast.